E tū ana ki te maunga, e kau ana ki te moana. Kaia tāua, te teihana o te ūpoko o te ika. Irirangi Manawa, whare kōrero, me te ūpoko.nz.

0: Maite awa kite moana. Maite moana ki tua. Kaya tawa te upoko o te ika.
1: 1161 AM, 87.6 FM.

ia e arae. Ko e ngā tāngata, a whakataka huri rawa, ki tua ki ngā maunga kā rangaranga. Kā ngā mai ai te rongo e, e te rongo e. E ngā iwi e.